0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Buhay sa mga karakter ng The Morrow Musical dito sa Australia. At alamin natin, paano nga bang nakaka-apekto ang produksyon sa kanilang mga personal na buhay o kung ano yung kanilang mga natutunan tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. At kung bakit mahalagang maipasa ang mga kwentong ito sa susunod na henerasyon. Magandang umaga, Edinel Magtibay ang makakasama ninyo sa programa at kasama din sa kwentuhan mamaya si Papa Dan at anim pa nating mga bisita ngayong araw. Ngayon ay 20 ng Hunyo at taong 2026. Samahan nyo kami sa buong oras ng programa. Pero bago ang ating mga talakayan, narito muna ang mainit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita. Pinangangambahang unang kaso ng bird flu sa Australia iniimbestigahan. Pilipinas, kinilalang pinakamahusay o best retirement destination sa mundo para sa taong 2026. At sa FIFA World Cup, Socceroos natalo ng Estados Unidos sa ikalawang laban ng FIFA World Cup.
2: If this is confirmed H5 bird incursion, there will be a rapid and coordinated national response in partnership with the Commonwealth Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. I am here to remind the community, particularly the community living on the south coast, that if they see sick or dead birds or marine mammals, to avoid contact, to record what you see and report it to the Emergency Animal Disease Hotline.
1: At yan ang tinig ni Federal Agriculture Minister Julie Collins at nagsasabing nakahanda na mga otoridad na agad magpatupad ng pambansang tugon kung makukumpirma ang H5N1 na natukoy na kaso. Lumalakas ngayon ang pangamba na maaring nakapasok na sa mainland Australia ang nakamamatay na strain ng bird flu matapos magpositibo sa avian influenza ang isang migratory wild bird sa timog bahagi ng Western Australia. Inaasahang lalabas ngayong araw ang karagdagang resulta ng pagsusuri upang matukoy kung ito nga ay mataas na panganib sa H5N1 strain na pumatay ng milyong-milyong hayop sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyan, ang mainland Australia na lamang ang natitirang kontinente na hindi pa nakapagtala ng naturang strain. Sa ibang balita, bigla ang nakansela ang planong pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland na layuning isulong ang isang kasunduang pangkapayapaan at pangmatagalang kasunduan hinggil sa nuclear program ng Iran. Sinabi ni U.S. Vice President J.D. Vance na malinaw pa rin ang pagpipilian para sa Iran. Ayon sa kanya, kung hindi babaguhin ng Iran ang kanilang asal, mananatiling target ang kanilang military at nuclear program. Ngunit kung makikipagtulungan ito, maaari umanong magkaroon ng bagong yugto ng relasyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at ng buong Middle East.
3: If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win for the American people and for the President of the United States.
1: Sa ibang balita, sa sports, nalasap ng Socceroos ang kanilang unang pagkatalo sa FIFA World Cup matapos sumuko sa Estados Unidos sa score na 2-0 sa kanilang ikalawang laban sa Seattle. Matapos ang mabagal na unang bahagi ng laro, mas naging agresibo ang Australia sa second half sa tulong ni Nestori Irancunda na ipinasok ni Coach Tony Popovic matapos ang halftime break. Ngunit hindi na nakahabol ang Socceroos matapos makapagtala ng 2 ang Estados Unidos. Ang una ay sariling goal ng Australian defender na si Cam Burgess habang ang ikalawa ay mula kay Alex Freeman matapos makumpirma sa VAR review. Samantala, sinabi ni dating Socceroos captain na si Craig Foster na libo-libong Australian fans naman ang nagtipon sa Federation Square sa Melbourne kahit madaling araw, malamig at maulan ang panahon

upang suportahan ang pambansang koponan. Aniya nananatili ang mga tagahanga hanggang sa huling minuto ng laban sa kabila ng pagkatalo ng Australia. Samantala, sa ibang balita naman mula sa Pilipinas, kinilalang pinakamahusay na retirement destination sa buong mundo para sa taong 2026 ang bansa. Ayon yan sa Retirement Abroad Index ng Expatriate Group, isang international health insurance provider na nagseserbisyo sa mga expat at retirees na sa mahigit 180 bansa. Nakakuha ang Pilipinas ng score na 78 mula sa 100 points na nanguna sa talaan ng mga bansang itinuturing na pinakaangkop para sa pagre-retiro ngayong taon. Sinuri naman sa index ang iba-iba pang salik kabilang ang kalidad ng healthcare, accessibility sa visa at mga kinakailangang health insurance, at gasto sa pamumuhay maging ang laki ng expat community at dali ng integrasyon sa lokal na komunidad. Pumangalawa sa listahan ang Thailand at na may 77 points, habang pumangatlo naman ang Colombia na nakakuha ng 73 points. Hindi naman ito ang unang pagkakakilala para sa bansa, dahil noong nakaraang taon, itinanghal din ng Pilipinas bilang Best Retirement Destination in Asia sa 2025 TripZilla Excellence Award. At ayon pa sa ulat, patuloy na naaakit ang maraming dayuhan sa Pilipinas dahil sa mas mababang cost of living, mainit na klima, at kilalang hospitality ng mga Pilipino. Tayo namang dumako sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Sa Perth ay mananatiling maaraw at 18 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ulan at 15 degrees Celsius. Sa Melbourne naman ay mararanasan din ang pag-ulan at 14 degrees Celsius, habang sa Hobart may mga pag-ambon at 12 degrees Celsius. Sa Canberra, aambon din at 14. Sa Sydney, maaraw at 21. Sa Brisbane, may mga pag-ulan at 24. Sa Cairns, mainit at 27. Ganun din sa Darwin at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang ating kwentuhan kasama si Papa Dan at ating mga bisita ngayong umaga, kasama ang The Moro Moro Musical Cast and Crew. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.

0: And that's the song, I'm a Kabogera, para sa lahat ng mga kabogera at kabogera nating tagapakinig ngayong araw ng Sabado, ika-20 ng Hunyo, taong 2026. Edinal Magtibay po ang inyong kasama dito sa SBS Filipino. At nako, napaka-kabogera at kabogera ng araw talaga na to dahil ganun din ang ating mga bisita ngayong umaga. And of course, hindi mawawalang ating katambalan, Papa Dan.
1: Hi, good morning sa iyo, Edinal, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dito po sa SBS Filipino. Ngayon pong araw na ito, aba, belated happy birthday. Unahin ko na, ito nagkakabog din, no? For so many years na, may higit 100 taon, ating pambansang bayani.
0: Yes. Belated happy birthday. Oo, para sa ating national hero, Dr. Jose Rizal. Kahapon ay naglatag na rin ng wreath at talagang nagbigay pugay din sa Pilipinas ang maraming mga Pilipino para sa kanyang kaarawan. At kahit dito sa Australia, no, marami tayong mga lugar kung saan matatagpuan ang bust ni Dr. Jose Rizal at ilang mga ribulto at marami ding organisasyon na nagbibigay pugay sa kanya. So sa mga Rizalista at sa mga kababayan natin, mga kabataan at lahat ng mga Pilipino na patuloy na isinasabuhay yung mga aral at mga binibigay na inspirasyon ni Dr. Jose Rizal, saludo tayong lahat sa kanila.
1: Tama yan, Edinal. At ngayong buwan ng Hunyo, buhay na buhay ang Pinoy Pride. Diba? Pagpatak pa lang, June 1 pa lang.
0: Oo, naman.
1: Napakarami na activities. At syempre, last week nga, ang ating Independence Day celebrations, diba? At syempre, tuloy-tuloy yan ngayong buwan at ngayong itong taon na ito.
0: Oo, no? Parang nakakapagod yung June kung iisipin mo. Pag tinignan mo yung sunod-sunod, kaliwat ka ng event sa kalendaryo natin. At ngayon din, kasunod nga nitong May naman, ay pinagdiriwang din yung 80th anniversary ng friendship ng Pilipinas at Australia. At swakto yan dun sa pag-uusapan natin ngayong araw. Dahil itong mga bisita natin, excited na akong ipakilala, ay magbabahagi sa atin ng kakaibang kwento ng kultura ng mga Pilipino o sa ibang pamamaraan nila, ibinabahagi ito, lalong-lalo na para dun sa mga hindi pa alam yung ilang bahagi ng tungkol sa Moro o sa Mindanao area at dun sa Christian area, ano nga bang mga nangyari noon. Pero ito creatively, balita ko ay mai-share nila sa mga nandito sa Australia. Sa huwag na natin patagalin, Papa Dan. Isa-isahin na natin ang ating mga bisita ngayong umaga.
1: Nako, kasama natin. Napakaswerte natin para makasama ngayong umaga po ang cast at ilan sa mga magiging bahagi ng Moro Moro Musical na malapit na po nating mapanood yan. Ano? At syempre, welcome na natin sa ating studio dito sa SBS Filipino. Unahin na natin muna na dyan kasama mo. O kasama ko muna dito, no? Dahil nandito tayo sa studio ngayon. Aba, unahin na natin si Teresa Tate Britton. Hi, Teresa. Good morning to you, Teresa, and also Gracie is here.
2: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tagapakinig ng SBS Filipino.
1: At syempre, nasa aking kana naman si Miss Jinky Marsh. Hi, Jinky.
3: Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng SBS Filipino.
1: Ayan, thank you.
0: Ayan, nakapag-roll call ka na dyan sa mga kasama.

0: mo. Dito naman sa aking bahagi ay makakasama natin ang isa sa mga nagtaguyod din itong production na ito. Makasama natin si Miss Glenys Louie.
1: Magandang araw po. Magandang araw sa lahat ng ating kababayan.
0: Ayan. At nandito rin sa atin, kasama natin si Mr. Romar Baldonado.
2: Hello everyone. Good morning and I welcome this.
0: Wow. Thank you so much for being here. At of course, ito, pamilyar na boses para sa marami nating tagapakinig sigurado. Brian Lawrence.
3: Hello. Good morning. Welcome po. Salamat po sa aming sa opportunity to guest dito sa SBS Audio sa SBS Philippines. Thank you.
0: Oh, salamat din po sa inyong oras ngayong araw ng Sabado. Kahit weekend ay napaunlakan ninyo na makasama dito sa aming live na programa. At dahil nga marami tayong gustong malaman at gustong itanong sa kanila, lalong-lalo na pagdating dito sa musical na to, Papa Dan, simulan na natin ang ating kwentuhan.
4: Oo, nako, itong moro-moro, no? Naririnig natin to and we know na meron tong complex, very complex history, very rich, diba? Ako, tanungin na natin sila, sino bang gustong sumagot nito, no? Paano nyo po na-approach in retelling this traditional story na originally portrayed, you know, may conflict between Christians, syempre, and Muslims for a modern audience? Diba?
0: Siguro, tanungin natin si Ms. Glenys. Ayan. Yes.
1: Mula sa umpisa ng paggawa namin ni Rolmar nitong story ng Moro Moro Play, na pagkasunduan na namin na hindi pwedeng ipakita yung Moro Moro Play in its current original form because we wanted this to be more inclusive and we don't want it to be politically sensitive. Yes. So we decided na in showing this sa Australia, gagawin namin siyang less political sensitive. Tinanggal namin yung mga religious elements, and made it, for example, instead of war between two religions, it's a war between fictional kingdoms. We called Luzon, Visayas, and Mindanao, and that's just using yung Luzon, Visayas, Mindanao para ma-infuse namin yung culture through those parang relatable area sa Pilipinas.
0: Parang medyo challenging po siguro ito, no? Dahil nalaman, parang sa pagkakaalam natin, nagkakaroon nga ng negatibong connotation, no? Pag sinabing, pag naririnig nila yung salitang moro-moro. Pero ngayon, ang inyo pong aim ay ma-flip ito into something different, something creative, na mas maunawaan din ng maraming mga manonood.
2: Yeah. So, bali, ang nangyari kasi, si Glenys, idea niya ito dati, tsaka nanonood siya ng moro-moro sa Paranaque. Sabi niya, may moro-moro, it's really good. Tapos sinabi niya, why don't you, I commission you to write something. So, nag-research kami, tingin namin sa YouTube, ano yung mga current form, ano ba yung moro-moro? Because ako, hindi naman ako exposed sa moro-moro. So, as a primary writer, ang ginawa ko, tingin ko yung moro-moro. Tapos sabi ko, paano madadala ito sa Australia na palatable to Australian audiences. So, ang napansin namin, lahat ng mga moro-moro, first of all, na nakita namin, lang mga scripts at saka rendition, Tagalog. So, isa, ang sinabi namin, gusto ko English. So, gawa kami ng English. Tapos, ang ginawa namin, tiningnan namin yung mga iba-ibang klase kasing story ang moro-moro eh. May Prinsipe Rodante. Tapos, may nakita kami isang story yung kay Princesa Marimar, Miramar. Love story siya. So sabi namin, gusto namin love story, sabi namin. Tapos yung actual, kasi itong mga moro-moro stories na to, matagal na pala to, 1960s pa, may different versions of moro-moro. Ang nakita namin, ang version na nakita namin, tatlong kingdoms. And it's typical love story. And we wanted something like a Romeo and Juliet. So ang nakita namin, ang kingdom, ang original script ng Princesa Miramar na matagal nang ginawa, ay ang kingdoms ay Albania, Turkey, and Saudi Arabia. So sabi namin, parang hindi relevant. So ginawa namin, why don't we make it Luzon, Visayas, and Mindanao? And then, we actually decided na we don't want this to be about Catholics and Christians. So, we do not talk about religion.
0: Yes.
2: But, we talk about divisions. We talk about divisions because we want to be parang politically aware as well of what's happening now because there's divisions among the three regions. So, we just hint on that, but make it a love story and doon na nangyari. Tapos naging musical na.
1: Oo. Parang we kept the essence nung Moro Moro na it's about love, war, conflict. It's colorful. Pero sending the message of unity and peace and reconciliation in the end. But changing yung story na medyo

0: lahat manood, and you'll surely enjoy.
1: Ayan, nako.
2: Can I add na if you want love, drama, conflict, good music, and a
3: Comedy.
2: happy ending,
0: Yes.
2: this is it.
1: Anything, meron ba kayong mga idadagdag sa huling minuto ng ating
3: Yeah, so for
1: programa?
3: tickets, of course, you can reach out to everyone. We're most of us are on Facebook. If you if you're friends on Facebook, reach out to me. I can give you the link so you can purchase the ticket as soon as possible because tickets are running out. So
1: Ayun,
3: the first show is almost
1: na.
3: It's a sold out na yata.
2: The premiere.
3: The premiere.
0: Yung premiere, oo.
3: That's sold out. So.
0: At ang gusto ko lang paalam sa inyo na ito mamamangha kayo talaga sa incredible talents of the cast, and if there's anything that we achieve is, you know, showing to the world the amazing talents that we have here in Australia, the Filipino talents, and I hope you get to watch them all.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat at sa isang panahon kung saan mahalaga nga ang pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng iba't ibang komunidad. Pinapaalala po ng The Moro Moro Musical na ang sining ay may kakayahang magbukas ng mga pag-uusap, magbigay ng mas malalim na pag-unawa at maglapit ng mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan. Ako po si Edinel Magtibay.
4: At ako naman po si Papa Dan. Hanggang sa susunod na Sabado. Thank you again sa cast ng Moro Moro at sa ating team dito.
1: Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga at panguling awitin, mahal ko ang aking pangarap. Magandang umaga mga kababayan, and happy weekend.

0: matsalolin samar da man fetur amma daga baya sai suka fara kira da ayyuwa shugaban kasar Morales watanni shida kacal bayan zaben sa saboda bacin rai kan sauye-sauyen kasuwancin da ya aiwatar yawancin masu zanga-zanga dai na ganin cewa sauye-sauyen sun fa amfanar manyan kamfanonin kasar ne kawai to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC Kungiyar ma'aikatar harkokin sufuri a Burtaniya ta tabbatar da cewa mutum ɗaya da ya rasa ransa lokacin da jiragen ƙasa biyu suka yi karo a arewacin London ɗaya ne daga cikin direbobin. Jami'an ceton da suka isa wajen a Bedford sun bayyana lamarin a matsayin mummunan al'amari. Mutum 89 sun ji rauni, 11 daga cikinsu kuma na cikin mummunan yanayi. Wani fasinja ya shaida BBC cewa hadarin ya faru ne ba tare da wani gargaɗi ba kuma ya ji kamar bom ne ya tashi. Kungiyar ma'aikatan jiragen ƙasa da na ruwa da kuma kungiyar ma'aikatan harkokin sufuri wadda direban da ya rasu ya taba kasance man ba cikin ta sun ce lamarin ya kada su sosai. Prime Minister Poland Donald Tusk ya yi kira ga shugabannin Ukraine da na Poland da su wato guji ta da ƙarin tarzoma a cikin takaddama diplomasiya da ta kunno kai tsakanin kasashen biyu da ke makwabtaka da juna. Hakan dai na zuwa ne bayan shugaban hukumar tarihin Poland Karol Nawrocki ya sanar da cewa ya kwace lambar girmamawar ƙasa mafi girma da aka baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Mr. Zelensky ya fusata mutane da dama a Poland bayan ya sakawa wani bangare na rundunar sojin Ukraine sunan wata kungiyar 'yan kishin ƙasa da ke da hannu a kisan kiyashin da ya rutsa da 'yan Poland a lokacin yakin duniya na biyu. Mr. Tusk ya ce ya kamata shugabannin kasashen biyu su kwantar da hankalinsu su fahimci juna. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da suke cikin shirin. Hukumomin Amurka sun ce Isra'ila da Hezbollah sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Bayan wasu jerin har-har da Isra'ila ta kai ta sama a kudancin Lebanon da ya halaka mutum 47. Yarjejeniyar da ta biyo bayan cigaba da yaƙi da ɓangarorin biyu ke yi da juna inda Hezbollah ta halaka sojojin Isra'ila 4 wanda aka yi wa hakan kallon ka iya zama zagon ƙasa ga yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran. Rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
1: Rundunar sojin Isra'ila ta tabbatar da shiga yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki. Sai daga bisani mai magana da yawun sojin Isra'ila ya ce dakarunsu za su ci gaba da cire dukkan wata barazana. Sai dai har yanzu Hezbollah ba ta kai ga tabbatar da shiga yarjejeniyar ba. Sai dai ita ma sakataranta Sheikh Na'im Qasim ya ce shirin kawar da Hezbollah bai yi nasara ba. Jami'an aikin ceto a birnin Nabati sun sanar da BBC cewar akalla an kai hari ta sama kusan 12 bayan da aka samar da yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki. Yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin na nuni da tsagaita wuta tsakanin Lebanon da Amurka da Iran. Sai dai ba a ga haka a ƙasa ba, wanda hakan ya sa Tehran ta zargi Trump gazawa wajen taka Isra'ila burki. Yarjejeniyar kawo ƙarshen yaki na nuni da tsagaita wuta tsakanin Lebanon da Isra'ila da Iran. Sai dai ba a ga hakan ba a ƙasa, wanda hakan ya sa Tehran ta zargi Trump da gazawa wajen taka Isra'ila burki.
0: A gaida Khalifa Shehudu Kaji da rahoton da ya hada mana. To a Najeriya yau ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti inda gwamnan jihar mai ci Biodun Abayomi Oyebanji zai fafata da 'yan takara 12 na jam'iyyun adawa. Zaben wanda ya za a gudanar a yankunan ƙananan hukumomi 16 na jihar za a fara shi ne da ƙarfe 8:30 na safiyar nan a kuma rufe da ƙarfe 2 na rana. An kuma yi dukkanin tanadin da suka kamata domin gudanar da zaben cikin lumana da nasara kamar yadda Zainab Aminu Abubakar mai magana da yawun hukumar zaben ta Najeriya wato INEC ta bayyana a hirarta da Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
2: Hukumar zaɓe ta yi duk shirye-shiryen da ya kamata na ma'aikata da kayan zaɓe su isa rumfunan zaɓen ƙarfe 8:30 na safe domin ya ba da daman fara zaɓe ƙarfe 8:30 daidai. Za kuma a tsayi da zaɓe ƙarfe 2:30 na rana, amma idan akwai waɗanda suke kan layi kafin ƙarfe 2:30 kuma ba su samu suka kaɗa ƙuri'a ba za a ba su dama su kaɗa ƙuri'ansu.
3: Sautari akan game da matsalolin na'urori da sauransu, akwai tanadin da aka yi don kauce ma haka wannan karin?
2: Hukumar zaɓe ta ba da horo wa ma'aikatanta na musamman wanda aka kira su RATEX. Kowane gunduma akwai RATEX guda ɗaya wanda shi zai ta duba duka yadda ake gudanar da zaɓe a wannan gunduma. So duk wata rumfar zaɓe da ma'aikatan

0: Kun farga da hakan?
1: Hukumar zaɓe ta farga da haka, kuma abu ne wanda take Allah wadai da shi. ‘Yan siyasa su fito su yi yaƙin neman zaɓe, su faɗi manufofinsu, mutane kuma su duba wanda suka fi cancanta su zaɓa.
0: To waɗanne matakai kuka ɗauka don magance aukuwar hakan?
1: Hukumar zaɓe tana aiki na haɗin gwiwa tare da hukumar EFCC da ICPC, suna nan a rumfunar zaɓe idan

fatar da sun kama su da wannan laifi za su kuma kawo case file din wa hukumar zabe sai ita kuma ta kai kotu domin kotu ta yi shari'a ta kuma yanke musu hukunci ita kuma hukuma a nata bangaren akwai abu biyu da ta yi domin ganin ta dakile wannan matsalar sayar ƙura'a da kuɗin. Na ɗaya shine haramta yin amfani da na'ura mai ɗaukan hoto ko waya ko kamera.

0: cewa mun zabe ku sai kuma su karbi kudin. Hukumar zabe kuma ta rika tsara yadda rumfar zaben ta yake, an danda matso da su sun zama kusa da idan jami'an tsaro, kusa da idan jami'an hukumar zabe.
1: To wani shiri aka yi don magance matsalar masu son kawo rudani a lokacin zabe?
0: Hukumar zabe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro, za su yi aiki tukuru, za su saka ido, za su bada duka tsaron da ake bukata akan ma'aikata da kayan zaben da ma al'umma da za su fito domin su kada ƙuri'a. Da zarar an kammala zabe a rumfar zabe, an tattara sakamako, an rubuta a cikin takardar rubuta sakamakon zabe, ma'aikatan hukuma za su ɗauki hoton wannan takardar kada ƙuri'a sai a saka ta a shafin hukumar na yanar gizo.
2: Zainab Amin Abubakar mai magana da hukumar zabe ta Najeriya, wato INEC kenan. To Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta akan yadda matsalolin tsaro da rashin daukar matakai daga gwamnati ke taimakawa wajen raunata ƴancin yin addini ga 'yan Najeriya. A wani bincike da majalisar ta yi a jihohin Plateau da Kano, ta ce ta gano cewa ba duka 'yan Najeriya ne ke cin muryar ƴancin yin addini daidai da kowa ba, duka da tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar kan ƴancin yin addinin. Karautan Asha Aliyu Jafar.
3: A yayin da take bayar da rahoton farko kan sakamakon ziyarar da ta kai Najeriya, wakiliya ta musamman Amsar Dinkin Duniya kan kare haƙƙin bil'adama Nazila Gane ta ce Amsar Dinkin Duniya ta buƙaci cewa kowane ɗan adam ya gudanar da addininsa ba tare da fargaba ba ko kuma tilastawa, da kuma damar sauya addininsa ko kuma maƙin yin wani addini. Sai dai a cewarta hakan na fuskantar matsaloli ta fuskoki daban-daban a Najeriya.
4: Wannan ziyara ce ta makonni biyu. Ziyara ce da muka kawo bayan da gwamnati ta gayyace mu domin mu nazari kan ƴancin yin addinai a matsayin wani abu na kare haƙƙin bil'adama. Dokokin da ke samar da ƴancin mutunta ɗan adam da hana nuna wariya da kuma ƴancin yin addinai na da ƙarfi sosai a kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai mutane ba sa amfana da su yadda ya kamata a faɗin ƙasar, saboda mabambantan tsarin shari'o'i da ƙasar ke amfani da su, da kuma yadda al'adun yankuna da dama ke danna wani ɓangare na ƴancin. Sannan kuma mutane da dama na nuna damuwa kan yadda matsalar tsaro ita kanta ke kawo tarnaƙi ga ƴancin yin addini.
3: Ta kuma yi tsokaci game da rahotannin da ake yadawa na cewa ana yi wa wasu kisan kare dangi a ƙasar.
5: I didn't see evidence of a direct.
4: Ban ga wata shaida da ke nuna wani tsari ko shiri na gwamnati da ke cewa a kawar da wannan ko a ƙarar da waɗancan ba, kamar yadda abin takaici muke gani a wasu sassan duniya. Duk da haka dai, babu daidaito a ƴancin yin addini a tsakanin 'yan Najeriya, don haka wajibi ne a yi adalci. Akwai buƙatar a riƙa yin hukunci a duk lokacin da aka aikata wani laifi, saboda mutane na buƙatar ganin an ɗauki hukunci domin a kauce wa tashin hankali.
3: Nazila Gane ta kuma nuna takaicinta kan yadda matsalar tsaro da rashin isassun kuɗaɗe ya hana su ziyartar ƙarin wasu jihohi baya ga Filato da kuma Kano domin gudanar da bincikensu. Fatima Agwai Muhammad ita ce jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya.
6: Cin shi ne ana ta zargin kasan da faɗace-faɗace da tashin hankali saboda matsalolin addini, kuma yawanci mutane ba su gane ba sai sun zo. So muhimmancin zuwanta shi ne lalle ta zo ta yi bincike ta san me ake da shi a ƙasa. Shin addini ne yake sa irin wayannan tashin hankalin da ake da shi yau da kullum a ƙasanmu, koko akwai wani dalili daban? Matsaloli ne suke tasowa mutane suka shiga cikin rigan addini don su nuna kaman addini ne.
3: Cikin shawarwarin da ta gabatar, Gani ta ce akwai buƙatar a riƙa amfani da hukuncin da kotun hukunta manyan laifuka ICC ta tanada kan cin zarafi da kisan ƙare dangi a kotunan Najeriya. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: Yanzu ƙarfe 7 ne saura minti 16 a garin Zaria da ke jihar Kaduna a Najeriya. Haka lokacin yake a Magari da ke Jamhuriyar Nijar. Aisha Sharif Baffa ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin, kun ji cewar shugaban Bolivia ya ci ma yarjejeniya da babbar kungiyar kwadugo ta ƙasar domin kawo ƙarshen zanga-zangar da aka shafa fiye da makonni 6 ana yi a ƙasar. Toma Dalla yanzu kuma

0: pili mo na ganin mo na hanya. Gwamnan jihar Zamfara ya sake nanata matsayinsa na cewa ba zai taba sulhu da 'yan fashin daji ba, inda ya soki masu tunanin cewa sulhun ya kawo sauki ga wasu al'ummomin da suka rungume shi a jihohi masu fama da rikicin 'yan fashin daji. Dauda Lawan Dare ya ce duk da hare-haren da wasu sassan jihar Zamfara ke fama da su a baya-bayan nan, gwamnatinsa na kokari sosai wajen yaki da 'yan fashin daji da biyan kuɗin fansa don kuwa miyagun hare-haren da suke kaiwa sun ragu. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Rabi'atu Kabir Runka.
1: A lokacin da na shi wannan mulki, Zamfara tana cikin wani hali, halin kakanika ta kowane fanni, kusan matsalar tsaro fiye da shekara 10 na farko kenan. Na biyu, in kika duba harkar ilimi, kusan a jihohi 36 mu ne na ƙarshe. In kika zo wajen fannin kiwon lafiya, shi ma haka. So matsalolin ma suna da yawa, amma alhamdulillah abubuwa suna canza, wanda duk wanda zai je Zamfara yanzu, wanda ya san kuma Zamfara shekara 3 da ta wuce, ka san cewa alhamdulillah mun yi abubuwa na takarawar gani na canza al'amura a jihar Zamfara ta kowane fanni.
2: Kamar yadda ka ce, matsalar tsaro tana daga cikin babban matsalar da ta addabi jihar Zamfara. Wani hali kuke ciki a yaki da wannan matsalar?
1: Na farko abinda na yi tunani, na ga cewa wani hanyoyi ne za mu bi na canza salo na fuskantar wannan 'yan ta'adda da muke fama da su. Duk da akwai jami'an tsaro na gwamnatin tarayya, na ga ya kamata mu ma mu yi namu na cikin gida, wanda a lokacin ne muka kirkiro da askarawa. Mun zauna mun duba mu ga cewa ya za a yi a taimaka ma al'umma, wanda ko da irin an kawo hari a irin wannan wurare, su ne na farko wanda za su iya kawo ɗauki. Mun horar da su, muka mai da su ƙananan hukumominsu da lunguna da ƙauyuka, mun ba su kayayyakin aiki tun daga bindigogi, motoci, uniform da makamantansu, wanda kuma alhamdulillah wannan abin ya yi tasiri ƙwarai da gaske. Dalili kuwa shi ne, in ka duba waɗannan mutane da suke tare da al'umma a ƙananan hukumominsu da ƙauyuka, sun fi jami'an tsaron federal government sanin lungu da saƙo na waɗannan wurare, kuma a kodayaushe suna nan zaune da wannan al'umma. Saboda haka wannan abu ya yi tasiri, kuma alhamdulillah tun daga lokacin abubuwa sun lafa fiye da yadda ake tunani. Yadda jarida ce ke, kin san da inda aka ce akwai labari kan jihar Zamfara na ta'addanci, za ki ji cewa yau an kashe mutum 100, an kashe mutum 150 da makamantansu. To alhamdulillah cikin wannan 'yan shekaru, irin wannan hare-haren da ake kawowa sun yi sauƙi ƙwarai da gaske.
2: Wani zai ce amma baya-bayan nan a samu hare-hare a wasu sassa na Zamfara.
1: Ban ce ba a kaiwa ba, amma irin yadda ake kaiwa a da.
2: Kana ganin ya ragu kenan?
1: Ƙwarai da gaske.
2: Kamar da kashi nawa kenan?
1: Zan iya cewa ya ragu kusan kashi 60 irin wannan hare-haren da ake kaiwa. Abu ne wanda za ki duba, za ki zo ki tambaya al'umma ko gaskiya ne wannan.
2: Amma ba ka magance matsalar gaba ɗaya ba kenan?
1: Ai, kamar yadda na gaya maki, abu ne wanda shekara 10 muna fama da shi. Ta yaya za a ce a cikin ƙaramin lokaci a ce ka magance shi? Sai dai ka yi abin da za ka yi.
2: Matsalar tsaron nan yana daga cikin alƙawuran da ka yi wa Zamfarawa. Amma sai dai ga shi kuma da yawansu suna kukawa cewa ba lallai ba na su iya zuwa gonakinsu domin su noma ba. Me ya faru ka kasa cika musu wannan alƙawuran?
1: Na farko ban yi alƙawarin cewa zan kawo zaman lafiya a lokacin ba, amma na ce zan ɗauki matakai wanda zai kawo sauƙi ga al'umma, kuma na sani har ga Allah mun ɗauki wannan matakai na ƙwarai.
2: Kana ganin sun gamsa?
1: Ƙwarai da gaske. Ba za ka iya cewa 100% ba, amma an samu sauƙi. Dalili kuwa babu wata hanya da mu bi ba a matsayina na gwamna na tabbacin cewa na kare rayuwar al'umma da kuma dukiyarsu. Shekarar da ta wuce, in kika duba irin noman da aka yi a jihar Zamfara, ba taɓa yin irin shi ba cikin wannan lokaci. Wannan kuma yana da saba da sauƙin da aka samu. Duk wanda ya ce maki wai yau zai zo yau ɗin nan gobe-goben nan ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawar da shi, ba gaskiya ba ne ba, kuma ba irin wannan alƙawarin muka yi ba. Amma mun ce za mu ba shi muhimmanci, kuma mun ba shi muhimmanci fiye da yadda ake zato, saboda duk wani hanya da ya kamata mu bi

0: mun bi duk abin da ya kamata mu yi mun yi.
1: A daidai lokacin da kake bayyana cewa an samu sauki a jihar Zamfara, ƴan kwanakin nan akwai ƙarin har-hara da ake samu a wannan jiha ta Zamfara, sannan kuma ko kwanakin baya ma akwai dattawa daga yankin Muradun da suka je sasanci da ƴan bindiga domin samun zaman lafiya saboda suna ganin gwamnati ta kasa kare su. Ka samu wannan labarin?
0: Tun farko matsayin da na ɗauka a matsayin na gwamnati shine cewa ba zan yi sulhu da ƴan ta'adda ba, kuma ina kan wannan baka har gobe. Saboda haka ban ga dalilin da wani zai ɗauki doka a kan shi ya ce wai zai je zauna ya sulhu da ƴan ta'adda ba.
1: Amma
0: wannan ba ra'ayina ba ne ba, kuma ba zan yi ba. Na biyu, idan kika duba yanda yanayin ta'addancin nan yake, kusan ko ina yanzu akwai wannan matsaloli ba ma a jihar Zamfara ba. Irin matakan da muka ɗauka na kare al'umma a jihar Zamfara da kewaye, to ina tabbatar maki ko ma ki je ki duba a matsayinki na 'yar jarida cewa abubuwan nan sun yi sauki na farko kenan. Na biyu, dole ne a dinga samun hare-hare saboda me su ma mutanen nan mun matsa musu. Saboda za su je su nemi wuri wanda sun san cewa ko ba su da ƙarhin da za su iya kare su su yi abubuwan da suka yi, duk yana cikin ta'addanci. Amma duk da haka, da ikon Allah za mu kawo ƙarshen wannan matsala da muke fuskanta bisa ga irin matakan da muka ɗauka yanzu a jihar Zamfara, wanda mun ce ba gudu kuma ba jaya da baya.
1: Baka an samu tambaya ta, baka samu labarin dattawan wannan da aka yi garkuwa da su?
0: Na samu labari, kam na gaya miki cewa na ɗaya waya tura su je su yi sulhu.
1: Gwamnati ba abin da ta yi kenan?
0: Babu, ba wani abin da za mu yi saboda na farko sun san matsayin mu akan cewa ba ma sulhu. Sannan shin su waye ne waɗannan mutane? Don har yanzu ni ban san su suwane ne wanda aka ce yau an yi garkuwa da su ba, amma na ji labarin cewa an yi. Amma kuma waye ake su?
1: Da ka samu labari baka ce barka bincika?
0: Na bincika, har yanzu ba a gaya min ko suwaye ba, kuma nan muna kan bincike din. Kuma laifi ne ga al'umma su je su yi sulhu wanda sun san cewa gwamnati ta ce ba ra'ayinta ba ne ba, me yasa za su yi?
1: Amma akwai jihohin da suke makwabtaka da jihar Zamfara, kamar wani yanki na jihar Katsina, sun yi wannan sulhun da kake cewa gwamnati ba za ka yi ba, kuma bayanai na nuna cewa sun dan samu sauki. Kana ganin bai kamata kai sulhun nan ba tunda abu yaki cinyewa?
0: Ita gaskiya guda ɗaya ce, kuma ko da ake cewa wa'ansu jihohi sun yi sulhu, zan tambaye ki sulhun nan tsakaninki da Allah har-haren da ake kaiwa yau an daina?
1: Amma wasu bayanai na cewa an samu sauki.
0: Ta ina ka samu sauki? Ta yaya za a yi ka zauna kai kana gwamna ko gwamnati ka nuna cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati? Ni ban taɓa tunanin cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati ba. Saboda haka ni wannan ra'ayinsu ne, ba zan hana su ba. Saboda mai jihar su ce, aka ce mai ɗaki shi ya san inda yake zuba. To ni a matsayina na gwamnan jihar Zamfara har gobe na ce ba zan yi sulhu da ƴan ta'adda ba.
1: Mun samu labarin zanga-zanga da aka yi a bisa titin Shinkafi zuwa ƙauren Namuda, sannan kuma mun tattauna da wasu al'umma da suka fito daga wasu yankuna na Zamfara inda suka tabbatar mana da cewa akwai garuruwa sama da 50 da mutanen waɗannan ƙauyuka da an tarwatsa su.
0: Ɗan ta'adda bai gagare mu ba, saboda kamar yadda na gaya maki muna nan muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa mun kare rayukan al'umma da dukiyarsu. Kwanakin baya ai akwai irin wannan garuruwan da aka tarwatsa su, amma yana tabbatar maki cewa mun je kuma mun ajiye jami'an tsaro kuma sun koma suna rayuwarsu. Akwai wurare da yawa da muka yi, kuma har gobe muna kan yin haka. Akwai ƙauyuka a wajejen Gumi da Bukwim wanda mun je mun mai da su wurarensu, kuma abu ne wanda gwamnati na nan tana kai, kuma za mu ci gaba mu tabbatar da cewa duk irin wannan mutane da ikon Allah sun koma gidajensu sun ci gaba da rayuwarsu.
1: Gwamna, kana ta maimaita kalmar cewa babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati, sai dai kuma dallatar ji ya nuna kamar ya gagara hukuma.
0: Wallahi bai isa ba. Babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati, lokaci ne kuma insha Allah shi kan shi za mu same shi. Ba zan iya ba da lokaci ba, saboda ai yaƙi ɗan zamba ne. Ba za ka iya cewa lalle-lalle gobe-gobe za ka ga wannan abu, amma dai bisa ga irin matakan da muka ɗauka ina tabbatar maki da cewa lokaci ne in Allah yarda zai zo hannu.
1: Kamar yadda ka ce ka ɗauki askarawan Zamfara, sannan kuma ka ɗauko civilian JTF daga Borno.
0: kware da gaske
1: ga kuma sojoji gwamna ga yan sanda sannan an jiyo ka a baya kana cewa ka ma san maboyar wasu daga cikin wannan yan bindiga
0: kware da gaske
1: me yasa ba za ku iske su har maboyar su ku
0: ai yanzu abin da muke yi kenan ina tabbatar miki da cewa irin wannan yan ta'addan da yawansu mun riga mun same su wasu suna hannu wasu kuma sun riga sun tafi lahira su abu ne wanda za mu ci gaba da shi kuma da ikon Allah za mu samu nasara a kan wannan yan ta'adda
1: daidai lokacin da ake fama da matsalar nan ta 'yan bindiga sai kuma aka samu labarin ɓillar suna dasa nakiyoyi a wasu yankuna na jihar Zamfara
0: na'am
1: ya kake kallon wannan matsalar
0: muna nan duk wannan bai sa mun razana ba kuma ba za mu razana ba abu ne wanda za mu ci gaba da yi abu ne wato annoba ce sai an yi da gaske saboda haka gwamnati a shirye take a kodayaushe ta yaƙi wannan 'yan ta'adda kullum sukan zo da sabon salo saboda haka in kiɗa ya canza rawa ma za ta canza abinda suke yi muna gani saboda haka za mu ci gaba da bin su za mu ci gaba da bin ƙididdigin inda suke samu wannan abubuwa ina tabbatar miki a kullum muna kama irin wannan mutane ko yau ɗin nan a wasu ƙauyuka mun kama irin wannan mutane wanda suke da sanake a wurare daban-daban da makamantansu kuma za mu ci gaba da neman su har sai Allah ya sa mun ga ƙarshen su insha Allah
1: bari mu da ɓangaren siyasa kawai sai aka ji gwamna ya koma jam'iyyar APC da ya kada a zaben 2023 shin wani matsin lamba ne ya kai gwamna kuma APC
0: wato idan za ki iya tunawa irin matsalolin da fatin mu lokacin PDP yake fuskanta wanda kowa ya sani PDP nan ta rabu gidaje daban-daban saboda haka dole kai kanka kai ma kanka fada kaga cin shin menene mafita la'akari da irin canje-canje da sauyi da muke kawo a jihar Zamfara shin za ka yi takara ne in ba ka da fati APC kusan zan ci miki bata da wannan matsala a dai yanzu a Najeriya saboda haka mafita ne kuma mafitan nan shine cewa ka nemi fati wanda kusanci bai da wannan matsaloli kuma ko a lokacin ai na faɗa ma al'umma cewa dalilin zai sa in koma ko in bar PDP shine cewa sakamakon da kotun koli za ta bayar wanda kuma na jira aka samu wannan sakamako kuma sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar PDP an kashe ta ko ta mutu saboda haka dole
1: akwai PDP
0: amma tana cikin rikiciri daban-daban ba duk wanda zai yi takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP ina tabbatar miki da cewa yana cikin matsala saboda irin harkokinsu da irin matsaloli na kotu suke fuskanta Allah kaɗai zai warware wannan abu saboda haka dole ne ka nemi mafita shi yasa na koma APC kuma kafin yi wannan na tuntuɓi duk al'umma su bani shawara me suke ganin mafita
1: to yanzu idan aka fara yakin neman zaɓe da me zaka koma wa Zamfarawa bayan ka ci a baya APC ta gaza
0: ai yanzu siyasar yanzu ba wai maganar party bane ba maganar mutum ne kuma ina tabbatar maki abubuwan da muke ma Zamfarawa ta kowane fanni fannin ilimi fannin noma fannin kiwon lafiya ci gaba na rayuwa da inganta al'umma ba abin da muyi ba a lokacin da muka shi wannan mulki albashi a jihar Zamfara 700 ne muka mai da shi 30,000 muka zo muka mai da shi 70,000 na biyu pensioners tun 2011 wajen kusan shekara 13 ba samu haƙƙin su ba yau a jihar Zamfara duk wani pensioner ko yana da rai ko ba da rai mun biya shi haƙƙin shi mun kawo canje-canje ko asibitoci kaɗai da muke da su mun gina general asibiti muna da guda 10 yanzu haka wanda duk wata na'ura da ke tunani da ake yaje a asibiti mun sa musu alhamdulillahi mun yi abubuwa da yawa a jihar Zamfara
2: to da lawan dare gwamnan jihar Zamfara a Najeriya kenan to masu sauraro don ku lika shafin na BBC Hausa.com akwai labaran da muka wallafa babban labarin da ke kan shafin na cewa abin da ya kamata ku sani kan zaben gwamnan jihar Ekiti na yau akwai labarin wasan da kuma labarin jihohin Najeriya 10 da aka fiye wa zamiyar bashi a shekarar 2026 duka waɗannan labarai da ke kan shafin kuma a ƙarshen shirin kenan wanda Khalifa Shodo kaje shirya Ahmad wakili ya haɗa mana sauti ni Aisha Sharifova nake cewa mar'ida kunan da minti 30 a cikin shirin na hansi.

0: Masauraro barkanmu da warhaka. Rabi'a cika barin ka cike farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin amsoshin takardunku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC. Tambayar mu ta farko a wannan makon ta fito ne daga ne na Hannatu Adamu daga Accra, Ghana, wadda tace a tambaya mata masana abin da ke kawo ci ruwa da kuma hanyoyin kariya. To ne na Hannatu abokin aiki na Aisha Aliyu Jafar ta tattauna da Professor Shehu Yusuf ƙwararren likitan fata asibitin koyarwa na Aminu Kano ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kasance.
1: Wayansu cututtuka ne da suke samun wato sarkanin kafan mutane shine aka dauka cewa watakila an bi ganin su a mutane da suke ta'ammali da ruwa shi yasa kake kiran su wato cin ruwa.
2: Na'am, to kamar menene ke haddasa mutum ya samu cin ruwa?
1: To farko dai kwayoyin cuta ne daban-daban, ba wai kala ɗaya ne suke kawo cin ruwa ba, sai dai dukkansu sun dawoma kan cewa cututtukan suna samun wuri ne da ke da danshi tsakankanin yatsu. To shi wannan abubuwan da suke kawowa ɗin kamar yadda na faɗa suna da yawa ƙwarai da gaske. Shi yasa wani lokaci mutum zai ta sa magani ya ga yaƙi warkewa saboda ya kan ɗauka kamar ciwo ne kala ɗaya. To amma misali wanda yake sa matsatsan takalmi ko boot ko kuma mutane da suke aiki a ruwa kamar masu su ko masu aiki da ya zama kamar aikin lambu su suka fi yin irin wannan ciwon da ake magana.
2: Kamar mutum farko ma mai zai ma ya kare kanshi daga samun cin ruwa?
1: To ya kamata ce duk lokacin da mutum ya sai takalmi ya zama ba wanda yake ya matsa shi sosai ba ne, ko kuma takalmin ba zai zama na koda yaushe mutum yana sa takalmi sau ciki tun da safar dare ba, saboda wurin zai danshi, sannan kwayan cuta daban-daban suka iya girma a wurin sai su jawo wannan matsala. Ko kuma mutanen da suke aiki irin na lambu ba sa sa takalmi, to kaga a wajen za su iya ɗaukan kwayan cutan da zai kawo wannan shi cin ruwan.
2: Cin ruwan a kafa ne kawai ake samun shi ko kuwa akwai wani sassan jiki da akan samu shi cin ruwan?
1: A duk inda yake da wato danshi za ka iya samun abin da kira cin ruwa. Shi cin ruwa ba haushe ne kawai ya sa shi, amma abubuwa ne suke da yawa ke samun matse-matse.

0: misali za ka iya sa masu ƙarƙarin yatsun hannu ga masu irin ta'ammali da ruwa ko irin masu aiki wajen gyaran gashi da suke kullum suna taɓa gashin mutane da hannu ko kuma wanda suke aikin girki za su iya samu irin wannan a hannu. Sannan kuma akan samu cin ruwa a tsakankanin hammata ko kuma ƙasan nono ko kuma tsakankanin wato matse-matse duka dai cin ruwa za a kira su. To amma dai kamar yadda na faɗa ba ciwo ɗaya ba ne, cututtuka ne daban-daban-daban. Shi ya sa nan kamar yadda na faɗa suna da bambanci tsakaninsu ta yadda likita ne kawai zai iya bambanta wannan da wannan, ta yadda in aka ba da maganin wannan shi zai yi wannan kuma ba zai yi ba. To abin da ke faruwa kenan.
1: To kamar menene maganin shi don kamar mai tambayar na cewa gashi tana cin ruwa yana zafi da ƙaiƙayi da abubuwa kuma an yi ta magani baya warkewa, kamar me ya kamata ta yi kuma menene maganin shi?
0: To kamar yadda na faɗa na farko dai mutum zai rage danshin wurin ya sa ya zama na kodayaushe yana barin tsakankanin yatsun suna samun iska isasshe yadda ba zai zama da danshi ba, saboda wannan danshin shi ne abincin wato wayannan ƙwayoyin cutar da suke girma a wurin. Sannan kuma kamar yadda ta faɗa ko da ta je asibiti za ta iya samun wannan matsalar, saboda idan ba ta samu ƙwararre ba zai ɗauka cewa cin ruwa ciwo ɗaya ne, saboda haka za a ba da magani a yi ta wahala kuma ba tare da ya warke ba. To abin da ya fi dacewa ne gaskiya ta je asibiti a duba, za a iya gane wani irin cin ruwa ne take da shi kuma wani magani ya kamata a bayar don ya warke.
2: Farfesa Shehu Yusuf, ƙwararren likitan fata a asibitin koyarwa na Aminu Kano kenan. Tambayar mu ta gaba ta fito ne daga Isa Mato mai fada daga jamhuriyar Niger, inda ya ce yana son sanin wanda ya fara kera makamin ƙare dangi wato atomic bomb. Abdullahi Bello da Ginza abokin aiki na ya tuntuɓi Farfesa Yusuf Aminu Ahmed, tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya, ga kuma abin da yake cewa.
3: Wata sinadarin nukiliyan da ake samu a karkashin kasa ne, shi ma ma'adanin kasa ne, yadda kowa ya san ake fitar da su gulagulai su abun nan a ma'adanin kasa ne. To shi uranium ma wani ma'adini ne wanda Allah ya sa a karkashin kasa. To shi ma'adini uranium din shi yana fanni biyu ne. Na ɗaya fanninsa wanda ya fi yawa a kasan shi ne wanda yake kwance, shi ana kiransa fertile, wato shi baya fitar da abun nan din nuclear sai dai kamar a ce an tafasa shi. To akwai wani kuma kaɗan cikin kashi ɗaya bisa ɗari ɗin shi kuma dama tafasashe ne a kasan ma haka ake samunsa. To shi ma'adinan nuclear bomb din nuclear da wayannan ne ake yi, amma an fi son yin shi ne da wanda yake a tafasashe din, wanda yake da karfinsa. Dama ba wai an so a yi bomb din nuclear ba ne tun farko ma. Ana neman yadda za a samu makamashin da za a samu mawutan lantarki da kuma makamashin da za a samu kasan turawa din nan, su sanyi ne da su. So ana so a samu makamashin da za a ringa dumama gida da abun nan. To wannan uranium din nan shi an gane akan cewa in ka tafasa shi din nan za ka samu zafin da zai dumama gida, kuma za ka samu abun nan din zafin ya juya ma turbine din ka yi maka wutan lantarki. To daga nan kuma sai aka gane to ba wannan zafin kawai yake fitowa ba, akwai wani tiriri. Wannan tiririn da yake fitowa tiriri ne wanda kuma in ya taɓa jikin ɗan adam ko wani abu to gama lalata shi zai yi. To sai aka ce to in dai wannan zai ma jikin mutum illa, to ai shi ma makamashi ne wanda kuma zai shiga aikin soja da shi.
4: Wace ƙasa ce ta fara ƙera wannan makami?
3: To gaskiya dai lokacin da aka gano makamin nan za mu iya ce in dai kera ta Amerika ta fara. To amma su waye suka kera ta, waɗanda suka kera ta ba ɗan Amerika ba ne, inda gaskiya ne za a duba. To a cikinsu akwai mutanen Italy, akwai mutanen Germany ɗin ma duka. Za mu ce Amerika ne dai ya yi wannan makamin, shi ya fara yin wannan makamin, kuma shi ya fara amfani da makamin, kuma shi kaɗai ma ya yi amfani da makamin a duniya har zuwa yanzu, ba wanda kuma ya sake yi.
4: Na'am, kamar ƙasashe nawa ne suka mallaki wannan makami zuwa yanzu?
3: Ingila ta yi. Russia din lokacin Soviet Union ake kiranta tana mahadar Soviet, su ma sun yi. So daga baya-bayan nan China ta zo ta yi. Sannan kuma Pakistan da ita India su kuma da aka raba su aka ba su independent. So su kuma tsakaninsu sun zama kishiyoyi, sai kowannensu kuma ya nemi ya yi. To amma farko-farkon ita Canada ma ta yi nata lokacin da su Ingila da su wa'annan suna yin nata. To amma tunda su nasu ba su karasar sun fitar ma duniya har lokacin da aka yi United Nations, wato ana kiransa
4: Majalisar
3: Ɗinkin Duniya. To daga nan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce to dole a tsaya a haka, in ba haka ba wata rana kasar da ba ta da imani za ta samu wannan makamashin, kuma za ta iya ta kawo ƙarshen duniya kenan.
4: Na'am, wace irin illa wannan makami yake ɗauke da shi?
3: Bahaushe yace makamashin kare dangi, to wallahi haka ne, abun yake kare dangi ne. Wato ita abu biyu ne da ita. Akwai tiririn da yake fitowa na radiation wanda zai ma illan jikin mutum, ya canja launin halittun ɗan adam na cikin jikinsa, banda kunan fatan da zai yi da kuma wayansu abubuwa. To na biyu kuma akwai zafin da yake fitar da shi da wuta wanda zai kona gari ne gaba daya. To kaga ko ba komai, kai da wannan abun ya sauka ba kusa da kai ba, amma in iska ta hura wannan makamashin na wandan wanda zai bata launin fatan dan adam da kuma launin halittun da yake cikin dan adam, to zaka ga zai iso garin kuma inda iskan na ta hanyar garin ku ne.
2: Farfesa Yusuf Aminu Ahmed kenan, tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya. Sai kuma tambayar mu ta uku, kuma ta ƙarshe a wannan makon, wadda ta fito daga Abubakar Kawu Girgir, wanda yake son a ji shin yaushe ne aka fara buga gasar cin kofin duniya, kuma sannan wace ƙasa ce ta fara lashe gasar. To Malam Abubakar, akan wannan tambaya ta ka, ina tare da abokin aiki na Muhammad Buhari Fage domin amsa maka tambayar ka. To Fage, ka ji abin da Abubakar ya nema sani, yana son ya san yaushe aka fara buga gasar cin kofin duniya, ku ne masana wasanni.
5: To Rabi'a, Malam Abubakar, ga amsa tambayar ka kamar haka. An fara buga wasan kofin duniya ne a shekara 1930 a ranar 13 ga watan Yuli, kamar kusan irin wannan watannin da muke ciki, amma watan bai kamawa. To 13 ga watan shi zuwa 30 ga watan shi aka yi wasan. So zaki ga duka wasannin da aka yi, zaki ga a cikin kwanaki aka yi su, in satittuka biyu ne haka aka yi su. So kuma an fara yin wasan ne a Uruguay, ita ce ta fara karɓar bakunci a lokacin a ƙarƙashin shugabancin shugaban hukumar FIFA na lokacin, ana ce mai Jules Rimet.
2: Kuma a lokacin ƙasashen duniya ne suka shiga gaba daya ko kuwa wasu ƙasashe ne?
5: To a lokacin abin da ya faru, ƙasashe guda 13 ne suka yi wato shiga wannan gasa. An ɗabi 7 daga Amerika ta Kudu, wanda ake cewa South America, tukunna guda 4 daga nahiyar Turai, sai kuma guda 2 daga North America. To su ne suka haɗu suka yi wannan wasan, su 13 kenan a wannan lokacin. Faransa ce ta fara buɗe gasar da ita da Mexico, kuma a lokacin ta doke Mexico, kuma ita ma Amurka ta buga wasan da ita da Belgium, inda wato aka doke Belgium da ci 3 babu ko daya. To kin ji yadda aka fara wannan gasa?
2: Sai kuma ya ce wata ƙasa ce ta fara daukan kofi?
5: To Uruguay ce ta fara daukan kofi a dai shekarar inda suka yi,
2: ita mai masaukin baki.
5: Haka, ita mai masaukin baki, suka yi wasan ƙarshe da ita da Argentina, kuma ta doke Argentina 4-2, wanda shine tarihin da ta fara kafawa a wannan shekarar. Kasar da tafi daukan wannan kofi ita ce Brazil, ta dauka sau 5, ta dauka 1958, ta dauka 1962, ta dauka 1970, ta dauka 1994, sai ta dauka 2002.
2: Har sau 5 kenan.
5: Sau 5 kenan. Masu biye mata wanda suke da wuri 4 akwai Jamus.
2: To sai kuma yace shin dama tun da aka fara wannan gasa shekara 4 ake yi, ake bugawa?
5: Haka, shekara 4 ake yi. Kuma a shekara ta 1934 aka fara samun ƙasa Afirka da taje, ita ce Masar. Don haka Masar ta fi kowace ƙasa tarihin dadewa tana halartar gasar ita kofin duniya.
2: Shin a tarihin gasar duniya wani ɗan wasa ne ya fi zura ƙwallaye?
5: To gaskiya magana, a yanzu dai za a ce mutum biyu ne, don an yi kankan kafin Messi ya ci 3 a wasan da suka buga da Algeria. Shi ne yake da bal 13, to sai ya ci 3 sai ya zama 16. To yanzu ya yi kankan da shi da ɗan wasan Jamus, wanda ake cewa Close, da shi ma yake da ƙwallo 16. Amma bayan su akwai Ronaldo Nazario na Brazil, yana da ƙwallo 15. duka wasannin da ya buga a gasar kofin duniya sai Kylian Mbappe na Faransa na tabbatar kin san shi
2: ranan
5: ma ya ci guda biyu to yanzu ya zama yana da kwallo 14

0: kuma na sani har ga Allah mun dauki wannan matakai na kware.
1: Kana ganin sun gamsa?
0: Kware da gaske. Ba za ka iya cewa 100% ba, amma an samu sauki. Dalili kuwa babu wata hanya da mu bi ba a matsayina na gwamna na tabbacin cewa na kare rayuwar al'umma da kuma dukiyarsu. Shekarar da ta wuce, in kika duba irin noman da aka yi a jihar Zamfara, ba taɓa yin irin shi ba cikin wannan lokaci. Wannan kuma yana da saba da saukin da aka samu. Duk wanda ya ce miki wai yau zai zo yau din nan gobe-goben nan ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawo da shi ba gaskiya ba ne ba, kuma ba irin wannan alƙawarin mu kai ba. Amma mun ce za mu ba shi muhimmanci, kuma mun ba shi muhimmanci fiye da yanda ake zato, saboda duk wani hanya da ya kamata mu bi, mun bi duk abin da ya kamata mu yi, mun yi.
1: A daidai lokacin da kake bayyana cewa an samu sauki a jihar Zamfara, ƴan kwanakin nan akwai ƙarin har-hara da ake samu a wannan jiha ta Zamfara, sannan kuma ko kwanakin baya ma akwai dattawa daga yankin Muradun da suka je sasanci da 'yan bindiga domin samun zaman lafiya, saboda suna ganin gwamnati ta kasa kare su. Ka samu wannan labarin?
0: Tun farko matsayin da na ɗauka a matsayin na gwamna shi ne cewa ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba, kuma ina kan wannan baka har gobe. Saboda haka ban ga dalilin da wani zai ɗauki doka a kan shi ya ce wai zai je ya zauna ya sulhu da 'yan ta'adda ba.
1: Amma
0: wannan ba ra'ayina ba ne ba, kuma ba zan yi ba. Na biyu, idan kika duba yanda yanayin ta'addancin nan yake, kusan ko ina yanzu akwai wannan matsaloli, ba ma a jihar Zamfara ba. Irin matakan da muka ɗauka na kare al'umma a jihar Zamfara da kewaye, to ina tabbatar maki ko ma ki je ki duba a matsayinki na 'yan jarida cewa abubuwan nan sun yi sauki, na farko kenan. Na biyu, dole ne a dinga samun har-hare, saboda me su ma mutanen nan mun matsa musu. Saboda za su je su nemi wuri wanda sun san cewa ko ba su da ƙarhin da za su iya kare su su yi abubuwan da suka yi, duk yana cikin ta'addanci. Amma duk da haka, da ikon Allah, za mu kawo ƙarshen wannan matsala da muke fuskanta bisa ga irin matakan da muka ɗauka yanzu a jihar Zamfara, wanda mun ce ba gudu kuma ba jaya da baya.
1: Baka an samu tambaya ta, baka samu labarin dattawan nan da aka yi garkuwa da su?
0: Na samu labari, kam na gaya miki cewa na ɗaya waya tura su je su yi sulhu.
1: Gwamnati ba abin da ta yi kenan?
0: Babu, ba wani abin da za mu yi, saboda na farko sun san matsayin mu akan cewa ba ma sulhu. Sannan shin suwaye ne waɗannan mutane? Don har yanzu ni ban san su suwa ne ne wanda aka ce yau an yi garkuwa da su ba, amma na ji labarin cewa an yi. Amma kuma waye ake su? Na bincika har yanzu ba a gaya min ko suwaye ba, kuma nan muna kan bincike din. Kuma laifi ne ga al'umma su je su yi sulhu wanda sun san cewa gwamnati ta ce ba ra'ayinta ba ne ba, me yasa za su yi?
1: Amma akwai jihohin da suke makwabtaka da jihar Zamfara, kamar wani yanki na jihar Katsina, sun yi wannan sulhun da kake cewa gwamna ba za ka yi ba, kuma bayanai na nuna cewa sun dan samu sauki. Kana ganin bai kamata kai sulhun nan ba tunda abu yaki cinyewa?
0: Ita gaskiya guda ɗaya ce, kuma ko da ake cewa wa'ansu jihohi sun yi sulhu, zan tambaye ki sulhun nan tsakaninki da Allah har-haren da ake kaiwa yau an daina?
1: Amma wasu bayanai na cewa an samu sauki.
0: Ta ina ka samu sauki? Ta yaya za a yi ka zauna kai kana gwamna ko gwamnati ka nuna cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati? Ni ban taɓa tunanin cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati ba. Saboda haka ni wannan ra'ayinsu ne, ba zan hana su ba, saboda mai jihar su ce. Aka ce mai ɗaki shi ya san inda yake zuba. To ni a matsayina na gwamnan jihar Zamfara har gobe na ce ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba.
1: Mun samu labarin zanga-zanga da aka yi a bisa titin Shinkafi zuwa ƙauren Namuda, sannan kuma mun tattauna da wasu al'umma da suka fito daga wasu yankuna na Zamfara, inda suka tabbatar mana da cewa akwai garuruwa sama da 50 da mutanen waɗannan ƙauyuka da an tarwatsa su.
0: Ɗan ta'adda bai gagare mu ba, saboda kamar yadda na gaya maki muna nan muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa mun kare rayukan al'umma da dukiyarsu. Kwanakin baya ai akwai irin wannan garuruwan da aka tarwatsa su, amma ina tabbatar maki cewa mun je kuma mun aje jami'an tsaro, kuma sun kuma suna rayuwarsu. Akwai wurare da yawa da muka yi, kuma har gobe muna kan yin haka. Akwai ƙauyuka a wajejen Gumi da Bukuyin wanda mun ji mun mai da su wuraren su kuma abu ne wanda gwamnati tana nan tana kai kuma za mu ci gaba mu tabbatar da cewa duk irin wannan mutane da ikon Allah sun koma gidajensu sun ci gaba da rayuwar su.
1: Gwamnati kana ta maimaita kalmar cewa babu wani dan ta'adda da ya gagara gwamnati sai dai kuma bellatar ji ya nuna kamar ya gagara hukuma.
0: Allah bai isa ba. Babu wani dan ta'adda da ya gagara gwamnati. Lokaci ne kuma insha Allah shi kanshi za mu same shi. Ba zan yi ba da lokaci ba saboda ai ya gi dan zamba ne. Ba za ka iya cewa lalle-lalle gobe-gobe za ka ga wannan abu amma dai bisa ga irin matakan da muka dauka ina tabbatar miki da cewa lokaci ne in Allah yarda zai zo hannu.
2: Dauda lawan dare gwamnan jihar Zamfara a Najeriya kenan.
3: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
4: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
3: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
4: Kada ku manta, shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: Kuma sauraro duka-duka a ƙarshen shirin kenan amma kar ku manta za ku iya sauraron shi baki daya da kuma sauraron shirye-shiryen mu a shafinmu na internet wato bbchausa.com da za ku iya karanta labaran da muka wallafa muku. Yanzu kuma idan Lawal Nuhu Suleiman da ya hidimar sada mu da ku da sauran abokan aiki ba da Masha Abdul Kadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.